gaya mona dada o ibita lo kan yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon aporin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugar nan be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni e ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e mu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan e wo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti e jo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o mo fe ke e gbagbe n te je bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi ya ba je wa pe laye won biri ke ni bo jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di ogbe o le le ile oba se jesu re ti kun ni won ma bi alere o se pataki je to ko ni le kan si ah.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Anagbara lo le gbinu aye yi to le fo oro ri nbe. Oluwa kun mi fun agbara ki an ma ba beere pe mo Jesu re wa. Oluwa ro mi lagbara, agbara to nbori awon akan eniyan, agbara to nbori awon ajeni fe ni, agbara to nbori ota ikoko to sun mo ni bi isan orun. Olorun ro mi lagbara la adua. Oya oya oya oya oya ebere agbara. Ebere agbara sa, ebere agbara mo. Ebere agbara sa, ebere agbara mo. Oyo yo yo yo yo ya. Eyanu yin, eyanu yin, eyanu yin, eyanu yin, eyanu yin. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Esoro, esoro, esoro, esoro, esoro, esoro. Ojo agbara loni. Ojo agbara loni, ojo agbara loni, ojo agbara loni. Olobi yanu maru mi da santa ro ba santa ka ro santa I. Yahudia sakawli bida. Badawna da buda santa nika santa ja. Yoru madabiyaka, yahana taburi ayana bara, wakahunita sadaini ba, we, yahudi saidaka, nadanda abina binisko fajida zantalia, yes, olarudeo, olarudeo, olarudeo, efulayu, efulayu, efulayu, wahina taori sida, bidahana makubi niskafa taizi ndaku na mbori yaba, yakaina matabi niskwa fajida satakaika bura saidaka, yes, atisio orone torire, asi orun nitori re iwo mama yen iwo dadi yen asi orun nitori re babara babara babara babara babara today is your day. This time is for you. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Yes, robika piana marubi sakana matauni miskada bina santaria kazanda ja. Yes, abaradeo abaradeo afa fi ku ebun re yen olorun fe dana to ga sinu ebun re. Mama, ma lo le de Nigeria a fi e bore fa o soke sugba agbara re yo to o mu yo ma. Yes, aha ma bara ba de alakala oni le se lori e alakala oni le se lori omo re o si yanu o ku se ju die anda e bon pada. Yes, anda e bon pada e bon mi olorun enene na ata. Didina da buna mata waka bina taruwa sanda dihana kaburi sita sida kabura sana ja. Yes, odeo olorun ayo aposteli babalala odeo oni bije eyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won odeo. Yes, e fi okan kan gba agbara olorun egba egba egba egba egba. Yes, in the ruba satan body ako do you know the ratus kafadina baruba satanika daya balakabura satakana bakunis kanaya. Yes, oro soke o si nworan o ye ko gbadu akaso re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran o fe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu aba ti o se dan aba ti o se pa ati mi ataya atom oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara. Yay, now round number 2 this kafa oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara. Yes, aina taruba saraka oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara abara de o iye meji oje ogba ta ba iku o nbi ta ye re o yi pada tori won o bere to mu bo ni atanda o se nge won ma bere nkan to mu bo pe lati je edogun. What are you doing? Kilo nsi lati je edogun kilo mu bo eh agbara de sa agbara de sa agbara de sa agbara de sa agbara de sa ti oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade to Olorun lagbara ko mo magbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi e beere agbara e beere o ku seju die sa Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what is all about? I'm done alone, what are you? I can be out of my attire.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yes, Odeo, yes, Inade,
2: Boa, tua. Lord, what Jesus. Oluwawa.

0: ni ayo Oluwa pa mi lẹrin ibuni lẹrin ayo
1: Erin ni yo ji Erin ni yo yo ri si

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu